0: San Francisco to the dark, the pioneer in reaching thousands of lives, amazing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Jump, best music and best variety.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, of course. Sa higala, mga sokiti ba yung adlaw ka-Dragon Mel? Mayang adlaw usab sa mga listeners na itong kanunay nagasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel sa nagadayan lang mga dapit. Bisaya, so gamit na. Mayang adlaw ninyong tanda. Mayang adlaw sa usab sa ato usab ng mga kanunayong nagasupport sa ato ang programa. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina, ni ansab inyo hang ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nagpahigayon mga sokin tigpaminaw og mga produktong epektibo mo na higala para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong alawas. Kita dapat makabaton mga sokin tigpaminaw sa pagpanagang busa dili angay gabalakan ka Dragon Meal, no? Kaya niya naman ang ato usab nga Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit nila mga sokin tigpaminaw sa nagkadaiyang butika o parmasya Bisaya, so gamit na now. Ay mo kalimot ha, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw ng dalawang kapsula buntag o hapon, 1 hour after meal. Mauna igala ang ato usab nga kanindot sa ato ang produkto kaya ang imuhang panglawas maprotektahan og nindot ang sirkulasyon sa ato usab nga dugo. Manay gala ang pinakanindot kayo og ang ato usab nga lamiang kape. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plus 12 kinds of herbs nga naa usab sa ato nga produkto nga kape. Ang ato makaigsoonan nga ibawalan ang taon sa pag-inom sa pampublikong kape kanina gyud ang hulip para usab sa inyong nga panglawas. Mga igsoon na to nga hinay na kayong memory, mga negosyante, estudyante, kayang matabangan sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usab nga ikaduhang kape, sama usab sa Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Dako kay kitabang busing sa inyo hanga performance sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Kini siya mga nindot kay sa mga hard worker, ha? Kung pwede mo inom na ining kape, mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Max sarap pag ikaw nakainom sa ato usab nga kape. Maksaya ang resulta pag ikaw naka Hard Max. Manay gala ang pinagrindot usab nga klase sa Plus ang ato usab nga Dragon Masa sa Willow Chubaki. Dako po ni siya ang tabang. Ay mo kaulaw ha? Kaya nindot kaya ni siya para netong dunay mga varicose venous, rheumatism, and arthritis. Ay mo kaulaw sa pagpangutanan inis ka nagdang butika o parmasya. Naaw, available kini siya mga sokin tigpaminaw. Ha? Para kang nanay tatay, kung gusto mong pamasay matagabi eh, gamit mo og Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahamot ini sama sa sampagital, ilang-ilang lavender nga naausab sa ato ang haplas. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabun. Kato na problema nga mga kaigsona na to, nga na problema in town sa ilahang pamanit. Doon ay mga katol-katol, mga ringworm, mga apa buni, di ba? Mga sugat na ayaw gumaling, dito na. Ang Dr. Punji Soap o abag usab ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kung gusto nga muhamis inyong aping intero kalawasan mga sokin tigpaminaw, dako kainig papil ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Pwede nyo rin pagsabay mga sokin tigpaminaw sa alang usab sa ikayon na tas panglawas, like kutis hamis ang resulta mga igsoon, di ba? Ay magkalimot sa pagpunta na from St. Vincent GSK Healthcare for Supplement Trading. Basta tatak mauna ni higala ang ato ang produkto sa nagkanyang butika o pormosya, mapalit ninyo higala. Ay mo kalimot sa pipila ka maminot sa atong hatagag pagtagad ang ato ang panglawas. Ano na tayo protection alang usab sa ikaayo na ito sa lawas o di dali mataptan ang ato ang lawasan na kanyang sakit o balatian. Like aning gitawag o ingredients. Ang beetroot mga sokin tikwa is a variety of the beet plants. It's a scientific name is a beta biliaris, di ba? Additional mga sokin tigpaminaw na isas bulbous, dark roots, beetroot mga sokin tigpaminaw can be like a vegetable, di ba? And salad or pickles, no? Dakog papil mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimutan na sa pagpakag sa nagadayang mga cancerous, di ba? Cancerous tutoy man, cancer sa prostate, cancer man sa colon, sa nagadayang mga cancerous mga sokin tigpaminaw. Kaya matabangan usab sa ato ang produkto. Kaya usan na, ang produkto na to na ang beetroot, di ba? Take mo sa 1 capsule sa Dragon Fruit Gold, take food mo sa one capsule sa Dragon Fruit Plus, dako nagtabang buntag hapon 1 hour after meal. Ha? Ay makalimot, basta tatak send mo sa GSK Healthcare Food Supplement Trading, ato na produkto, sigurado imuhang sakit ayuhon.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon. Radio Dan.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: edad na produkto.
1: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.
3: I might lose my mind waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, glad that I can breathe.

0: Agi, agi, agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O darao, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Best Radio Mix in town.
3: Nobody hits you.
4: Get down!
5: Hello.
6: Chong Chong, ano ginagawan?
7: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
2: 98.5 Best Radio. Radio Jones.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbaga.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago Dragon Fruit!
4: Pure energy.
3: Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
4: Go!
3: Na! Dragon Fruit! Go!
5: Listen to Binalbagan's best. 98.5 Radio John.
6: 98.5 Radio John.
5: From morning till night and back again. 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest. Morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Best Remix Remastered Hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon Love Songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon Music Jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow Rock. Reggae. English Rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and Remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening Love Songs. Listen to your favorite song all day and all right night here on 98.5 Radio John.
6: Radio John.
5: Guapo taya.
7: Here I am. The Morning Love Songs pushes you to do more.
8: Playing with those memories again.
7: To hang on despite the many adversities. The Morning Love Songs defines the true meaning of love in you. The Morning Love Songs comes to you from 9 till 11 a.m. daily. Only here on 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay Sancho Doro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Aniya na pod kita sa 5 ka minuto na pod sa atong panag-uban-uban, mga ka dragon fruit. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na hisgutan dok no. 5 ka minuto okay sa programa. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tigpaminaw and of course, welcome usab ka Dragon Mel. Welcome usab sa mga sokin ato nga kanunay nagasunod sa ato programa ka Dragon Mel sa pagpakabana sa maayong panglawas sa nakadayon nilang mga soking sibihanan. Maayong adlaw Bisaya so Mindanao. Og ani ano sab ang inyong ubos og higala. Iksoon sa kanginan mga sokin gikan kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod mga sokin tigpaminaw sa mga produkto nga napaka-epektibo. Sumala niining Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw nga dako kay katabang sa nagkaroon sakit og balatian para usab sa pagpa-improve sa ato ang panglawas nga mo-active mga sokin tigpaminaw. Maprebensyonan ang nagkaroon sakit og balatian nga way mutakboy nga mga virus og bacterial and of course mga higala. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold mga sokin o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede niya na sa i-take matag adlaw buntag og hapon, ipagsabay ninyo ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. Mao na siya mga sokin tikman ang pinakarindot og dali og paspas kaayo alang sa pagpalig-on sa ato ang immune system. Ay mo kalimot usab mga sokin tikman ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape nga walang palpitation, mga igsoon nato nga gusto magpa-slim, gusto nga mo-bright ilahang memory para dili malimtanon mga sokin tigpaminaw, kani ang kape nga nindot kayo para usab sa memory, power of memory, di ba? Dako ikatabang sa pagpa-slim. O nindot ang inyo usab nga pag-dispose, walang palpitation na magkalimot ana, Dragon Herbal Coffee Mix mo na igala ang pinakarindot kayo. Ano na po tayo, Dragon Massage Oil with Chubaki. Ano na ito, Locasense, nga inyong mapagpilian ni like lavender, sampagita o ilang-ilang. Ang kahumot ani mga sokin, tigpamino, mga naukanaw, nindot kayo ang epekto, ang kainit o ang kahalang, nindot po kayo ang resulta. Inyong ipang i-massage matagabi igala. Kaya gidisin nyo ani mga sokin, tigpamino, para usap pang masahi. Nanay tatay, mo na igala pinagrindot kayo gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Ay mo kalimot usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, ha? Dako kay katabang sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs., ha? Kini siya nindot kayo, ha? Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, hard ang simula, max ang sarap. Ani usab mga higala ang pinagrindot. Kay di gyud ka kapuyon pag ikaw mo inom sa Hard Max Stream Coffee for Men, di ba? Ani usab ang ato usab nga Dr. Punji Soap. Ang atong Dr. Punji Soap mga sokin tigpaminaw, katong magkaigsoonan nato na problema usab sa ilahang pamanit, na problema kung saan pagsulbad, kini na ang Dr. Punji Soap ay katapat na sa mga minor skin disease. Ondo naman kay up bun-e, bahok ang ilok, bahok ang tiil, kani siya ang makatabang higala. Ang ato usab nga kaabag nga mausab ang kay Skin Glow Power Whitening Soap, kini siya kung gusto nga muhapis hamis inyong pamanit, hamis inyong aping, like cutis artista ang resulta. Kanina gyud higala ang sabon para kanatong tanan. Nindot kayo ha, ay mo kalimot. Mga mapalit ninyo sa nagana butika o pharmacy, tanan na itong mga produkto Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot, aside ana mga sokin tigpaminaw, ay mo kalimot sa ato sa mga panglawas. Ang ngayong mga sokin tigpaminaw ang pinakamaayo, matod pa sa mga eksperto, mga nga pagtuon, nga pinakamaayong bagay. Kung ingon ni ani, ang maong binipisyo o sa kahimsog mga sokin tigpaminaw sa ato nga panglawas, no? So, antioxidant and vitamins, nagkahiusa higala, sila kini mo-fight higala sa mga inflammation, no? Diba? Mo-protect against mga sokin tigpaminaw, gikan sa kahadlukan nga mga sakit like cancer, ha? Ay mo kalimot higala, take good mo ana nga kapsula. Kay napaka-epektibo. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang imong tumaron nga mapalit ninyo sa naginabutika o pormasya, sigurado ang imong lawas bag-uhon.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Barthol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naga-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio Dan.
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
8: Yeah, binalbagan, check it.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit! Na! Dragon Fruit! Go!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh. Ha?
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Alright guys, and 8.4 video dyan. Gwapong-gwapo na guys siya, palukpa. Alright guys, Papa GM here until 1 PM guys. Gusto mo join, journey 21-284-8590. Ako nga hotline na gusto mo join. Live na live ko guys sa mga Facebook account. Alam mo. Okay, guys, and please don't forget guys, download ko mo guys sa ating radio app. Check to ka mo sa inyong mga Google Play Store and search new Radio John Binalbagan. I mean, Radio John 98.5 and then click yung install. Kahit sabihin pa ng iba. Para kung gusto niyo guys, tuloy-tuloy ang ligaya. Bilog nga po, wala sang disturbance. As long as naka-data ka or naka-wifi ka. Wala inasabati guys kung mag-via app ka guys namo. Alright, hello, good morning sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga papang naton nga nga naga-walking da kada gabi. O sa mga sabay din namon. Guys, kung gusto nyo guys maging effective ang inyong walking, inyong jogging kada gabi man na or aga, add ka mo guys ang aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Para dasig matunaw ang mga kinaon. Buksan mo, papasukin ako. Kaya ang mga fats madula guys sa mat-ama. Okay, jogging now. Da-da later. Diba boy, no? Buksan mo, papasukin. I-walking mo, jog-walk ka 7 kilometers. Tapos bawi ka lang panyapon. Alright. Eh lang so guys, sa mga mga natin na gusto magputi, madula ang mga dark spots sa mga hita mo, sa ilok mo, o sa imutang kugo. Okay guys, available sa mga JBX Pharmacy, guys may pharmacy kami sita, ang aton nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract, okay? Wala labot kang madula guys sa mga itom-itom. Manami pa mong panit, makotis for sila na, pwede sa kilala ko. Kaya isa pa guys, ma-achieve mo ang kutis artista kita guys. Buksan mo, papasukin ako. And kung gusto naman mas madula ang mga sumpa sa mga ano mo da, tupad balay mo, kilala mo, mga dugadugay ka, kalot-kalot. Tapos nakita mo guys, grabe, naging guys siya nga ano. And shoutout sa mga taga Mindanao. Manang pag-asa ang puso. Poy, digit may. Poy, digit ka may ka model may. Isang na dragon fruit may. Well, actually, boy, actually, hindi siya. Sa una, may mingin no. For na nasa sa kilala, ta nga siya ang ma... Maano ni, ma... Band, brand ambassador. Okay, guwapa siya kabay. So, wala na dayon.

0: Barbaruno Barbershop dra sa may Mindanao.
1: Kahit mayroong ibang nagcha-cha-cha.
0: Okay, kung sa diin ka man sa mong sa Mindanao nga nakachune yung kayo nakabati sa radio dyan. Nagto na muna kayo sa Barbaruno, kaya ra da ang ilang model nga nagbisita da sa iya. Malay. Nagto na muna kayo sa picture na ka mong siya kay da sona puli na siya sa Negros. Dugay na wala siya kabalik da.
1: Palagay kaya ako
0: nang and sa mga papana ito kami Jolay Lo na si Junjun nga gusto magbawi-bawi. May ara kita guys, kapaya haton nga hard na max pa extreme pa kita guys. Naging isa wala na siya guys side effect kay side effect kay natural na siya guys. Okay, wala na siya guys so inom ka lang. Labas kog ka na.
1: Para mahalin mo.
0: Ay, so mga papang na ito na may mga tricycle drivers yung gusto magpabanyos kada gabi magpa-relax.
1: Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko sinta.
0: Okay, ito nga Dragon Oil with Chewbacca Extract. Mga papang, babaka na pang agpabanyos. Karoon kay madam.
1: Malaki din ang problema.
0: Hindi lang banyos, pasi, ano niya ka?
1: Sa'yo yung maasa.
0: Akso niya ka sa liog, pang. Ang Junjun tayo. I don't know. Wala update kung ano. Junjun mo yung RM. Yung isa, pinaka-the best kang marigalo mo sa mga pinalangga mo. Example, kay lapit na lang ang Burman, so wala pa regalo kay tito inditan mo. Why not bakal ka tatlo ka pack, ay tatlo ka karton sang Dragon Fruit or Bacoffee Mix plus ang habon nga Case King Glow para ganami ilapanit. And also, i-add mo pa kay guys aton nga Dragon Oil with Chewbacca Extract para kung medyo mag-gatokar ang... Ay, di, hindi na mag-tokar nila. Right, yes, guys! Kaya may arata guys si Dragon Fruit or Bacoffee Mix nga pa guys. Pangpadula guys ang RITAs. Yes, correct guys. Sakto na ba tiyan mo? Huwag kagabungol-bungol.
1: Gusto ko lang naman malam.
0: Bulong? Ay, hindi man siya bulong guys.
1: Na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko.
0: Okay, sa sige na, bakal na ka mo. Tagto na ka mo sa JBX kag sa may Pharmacia Carmencita, kag sa may Florida Drug Store and avail na ka mo guys ang atong mga Dragon Fruit products para sa 2026 healthy ka guys. Ay, para sa upcoming 2027 galing guys.
1: Kahit sabihin pa nang
0: okay guys, shoutout sa people sa Dragon Fruit and Buffy Mix. Thank you so much guys.
1: Akong talaga kahit mayroong ibang nagcha-cha-cha.
0: Okay guys, ha, sa mga papang natin nga gusto mag-upgrade. Huwag ka anong ano? Okay, wait siya guys. Kating cake siya da yun.
1: Ano pa ba ang
0: promo? Okay guys, ha, available sa Terranova. So bang guys, grab nyo na ang promo while supplies last. Ang ilang ang mga nga, ano guys? Ilang mga Hikvision ng mga CCTV camera. Mayara sa sumong guys promo ang 4 channel kit. Dala na na guys ABR DVR kali guys para may recording. Okay, kung gusto mo nga maging safe kag hindi ka sigurado sa imo na palibot, why not ipatakod na na guys ang gino-offer ni Terranova. Okay, sa gusto mag-avail, search lang guys sa may Google Map ang SKT Building Rizal Street, Bacolod City. Or sa gusto mag-inquire via phone call. Phone call 0943 435 7227 or sa 0943. Ay, sala ka guys. Again sa may 034 kali guys, 0943. Ay, sila landline guys 0344357227 and silang cellphone number sa 0943-131-6807. Or pwede mga guys kabisita ka mo silang Facebook account, social and Terranova Systems and Technology Incorporated guys. And also guys, may harap mas lasubong buy in a laptop kag may freebies guys nga wireless mouse kag high speed nga handheld fan kung magbakal ka sang laptop sa ila ta. Ay, sumama pang naman na

0: Kanya nga, gusto mag-abay sa ilang agricultural spray drone. Okay, may available guys nga taga 22 liters, 30 liters, 50 kag 70 liters capacities nga spray drone nga available sa Terranova. Okay, daka na lang sa kilid, lupad-lupad ka na lang drone. Alright, sa gusto mag-avail, again, search lang sa Google Map ang SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Magpalaki ng muscle sa braso, magpadag... Para lang punta sa lusot, ah. Sige, go, be, lusot, be. Buksan mo, papasukin ako. Papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Ano to kani? May pizza, ang kani may sa may Isabela to may. Basta siya tao da sa may pizza handa sa may Isabela last Monday nga nag-comment. Shout out sa inyo guys, thank you so much for listening good. May chocolate in dala. Sa may Pizza House Isabela. Ano pa kung sa pangalan? Basta shout out sa inyo guys. And shout out naman guys sa mga Palupad Boys. Shoutout si Pang Toy Toy Miranda, Jose Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Yusukiya, Doming Robles, kag kay Boss JR. Shoutout siya guys ha. And also, naglupad niya sila guys, ang manugug pa naman niya, nga si Jojo Flores Jr., Marjun Camanso, Jerry Cabayao, Alan Merez, Ricky Avila, John Ray Bulay, Alvin Paburada, Raji Morano, Benji Matiliano, Jericho Rosal, Romeo Mandoya, kag si Brian Casuyo. At sa taas yung mapapang, salamat sa pagpamati. And shoutout kay Angela Mayong sang Libay, aling kay Tingson ko, no? Ang isipan ko. Ano, gina pa shoutout to that love. Nagtatanong. And shoutout kay Papa Leo and sa people sang J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court. Dahil sa tupad sang Duik sang Binalbagan. Alam mo bang minamahal ko? Okay, sa gusto na magpabalas kada gabi. Ang aking nadarama. Mga enthusiast da sang pickleball. Okay guys, kagtola ka mo da sa mga tupad sang Duik sang Binalbagan. Ara ta guys ang pickleball court ni Papa Leo. So ano pa ginolat guys? Basketball na kamo para makalaro kamo da and also sa gusto da mag-gym. Ara na sila guys sa topad sang Duik sang Binalbagan. Kagto na mo da guys. Shoutout Papa Leo, may mga gada. Ano pa ba ang pwede kong gawin? Alright, time check natin. It's 11:24. Upang maakit siya, palagay kaya. Shoutout kay Pang Ronitor da. Magpatubo ng balbasang. And shoutout sa kanong mga upo, dira mga tricycle drivers yung nagapiya da. Pang Ronitor da, shoutout sa inyo Pang. Kamusta lang na kay Papa Bongbong. And sa mga tricycle drivers na ito nga nang tune in. Buksan. And nagpapamati, shoutout sa inyo guys. Alright, time check natin. It's 11:25. I'll be back for more. Gawin ko para mahalin mo. Tedy lang guys ha. Buksan mo, papasukin mo na.
1: Papasukin mo na. May chocolate na. Binalbagan, Negros Occidental. Handa na ba kayo?
2: Aye, aye, Captain!
1: I-ready na ang inyong mga radyo dahil nandito na ang programang magpapa-good vibes sa inyong morning. Talaga? Non-stop na saya at tugstugan, ihahatid sa inyo. Kaya lakasan nyo na ang mga radyo at pasiglahin ang morning with... Radio John 98.5.

0: 2 hours of non-stop hit music. The top hits and the latest.
1: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Yeah! Binalba!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: More music. 98.5 Radio Jan.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
7: Kila nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga as mo'y sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: The top hits and the latest on Radio John.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Alright guys, 98.5 Radio John. Gwapo-gwapo na guys. Palok. Alright, time check. It's 11:58 na. And gwapo niyo guys, Papa JM. Until 1 PM na guys. Nang isipan ko'y gulong-gulong. Shout out na ka Jisoo, ni Gagay Ayan. Kasi lang nga pala mawan. And also shout out naman ang grupo tada sa may coffee break ng Maylan, tada sa may barangay Kumaita natin. Okay, siguro pangita ka mo sang ice cold coffee or mga soda juices da guys. Nagto na mo guys sa may coffee break mamayland. Dala lang guys sa may tayo-tayo natin. Pangita yun na guys ang medyo ano pa siya guys, development stage pa siya guys. Pero mabalaw lang guys na may ang timpla sa nila kapita mga juices niya sa mga gino-offer niya kapamahaw. Sabihin nyo to sa kanya. Ang puso ko'y nahihirapan na. Okay, good morning pa. Pa-shoutout lang sa mga team Pilingon kay Tadjanet, Cheche, Cheryl, Ami, kay Anime. Yara galuto sila sa Ilabalay. Enjoy lang mo tatlo kag sa team Cutie kay kasi niya Pops Pasioni, Romelle, kay Papa Jan ko naman bal ni Kari. And shout out sa my Silva University, sa mga estudyante da sa mga nagapungko da. Ano bang gusto mong gawin ko para shout out sa inyo guys. Maraming na shout out sa lahat ang mga hugpa boys. Shout out kay Jojo Flores Jr., kay Marjun Camanso, Jerry Kabuyaw, Nakabayaw, sorry, Alan Merez, Ricky Avila, Jan Ray Bulay, Alvin Bamurada, Gladji Morano, Benji Matiliano, Jericho Rosal, Romeo Mandoya, kay Brian Kasuyon. Shoutout sa inyo guys. Dahil hanggang ngayon sa'yo'y umaasa. Ayan, shoutout naman guys ang people sa Sabino Funeral Services. Sige guys, mapakita mo guys ang naming funeral services. Aga may 30% discount sila guys. Or inquire ka mo sa Sabino Funeral Services. Aralan sila guys sa may highway di. Tubang sang ano po hindi tapo? Tubang sang ano? Sang Shell? Tupad sang Nig Marketing? Tupad sang Guapo at ang Gabaliga sa may RR Cycle Park? Okay, sa kagito lang muna guys sa may Sabino Funeral Services. Shout out na kay Mama Riza, kay Sir Jeffrey Dizon, and sa people sang Sabino Funeral Services. And also guys, kagito na ka mo also sa may Gons Barbershop. Okay, pinaka the best guys yung kagitoan sa buong kung magpakupit kasi mo buhok. Pero kung gusto mo na magpariband, okay, Gons Barbershop guys, air-conized. Hindi ka kabatsa guys, ginot or init while waiting or ikaw tabi ang next nga ginaguntingan or ikaw ang maparibanda. Nagto na ka mo guys sa may ano, sa may Gons Barbershop para lang sa may tubang paradahan barangay Paglaom. Sa tupad sang baligyaan soft drinks da. Or pwede man sa tupad man sang LBC or sa dalom na lang sa personal collection. Ara na guys ang Gons Barbershop. Tupad sang baligyaan cellphone da. Tupad tayo na sila guys. Ang puso ko'y nahihirap. Okay guys, as in kagto mo na guys nami ang accommodation, nami ang barbershop. As in bug na bug na guys. Okay, kung gusto mo lang up doon si Papang kag maparelax ka, maparibanop dahil siya mang as in hindi maburingan si Papang da. Kagto na mo guys sa may Gons Barbershop para na sa tubang sang paradahan barangay Paglaom. As in dami guys, ang nangwet kay belo. Ilang ang barbershop? Buksan mo, papasukin ako. Ayun, so shout out naman ng people sa Duig Exam Incorporated. Guys, mga papanganaton, gagakapita sa mga daily service nila. Pang negosyo, tricycle. Buksan mo, or pang ano nila, J&T delivery. Or kung ano-ano pa lang delivery. Kung kapangita ka sa service, kagto ka na guys sa may Do Exam Incorporated. Kay the best kina na guys yan. Alam mo bang walang kasing saya. And also shout out naman ng people sa BM Bills Payment Services. Guys, kung kapangita mo sa barato when it comes sa cash in and cash out, aral na guys sa may Ven Madalugdog ang BM Bills Payment Services. Okay, kung may mga Maribang ka da, Union Bank, or GoTime Bank guys, PNB kaga BDO, pwede man nga Union Bank, Land Bank, or AUB guys, again available sa may BM Bills Payment Services. Da, kahit ito jawa sa may Ven Madalugdag Building, kung wala ka wifi, wala ka data, don't worry guys, may arad ng free wifi. Sabi kung wala ka data, don't worry guys, may arad ng free wifi. Si Tito Joel sa mga customers ng BM Bills Payment Services. So guys, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix ang itong number 1 yung herbal nga kape. Again, available guys sa mga JBX Pharmacy. Kaga kung hari kasi binabagan, available sa may Pharmacia Kaminsita ang itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Palagi kaya ako ng tato, magpatubo ng balbasang uso, magpalaki ng... Sa mga pang naton, yung medyo laylo, soft na, marshmallow si Junjun. Pang meron kita available nga hard max stream nga kape pang ha. Wala na side effects mga mamang. Si Merlin pamagambal, wasaag ang banggirahan. The Hard Max stream na guys. Again, available sa mga JBX Pharmacy kaya sa may Pharmacia Kaminsita. Alright, 12:05. We'll be back for more. Steady lang guys.

0: the best of Pinoy dance craze. This is Pinoy Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio John.
1: Sige, simulan na natin, ha? Okay. 5, 6, 7, 8.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagbana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. Kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong palayon. And of course, mga sokin, may adlaw na ka-Dragon Mail, may adlaw usab sa mga listeners na to. Nga kanon ay nagasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mail, no? Bisaya, so gamin na now, may adlaw ninyong tanan diha. And of course, no, ano yan na sabi nyo, ang igala, so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. Nagpahiga yun, mga sokin, tigpain, ang kada yung mga produkto, like kapsula, no? O gaban pa, hindi ini. Para usab mga protektado ang ato usab nga original nga panglawas, no, na mo na higala nga do na kita prevention o nga dili angay kabalakan ka Dragon Mail, dili angay kabalakan mga sokin tigpaminaw. Okay, aduna na ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o promosya. Dasok na kini sa nutrients o ang ingredients o guban pa mga classes vitamins ini. Gawas pa niini mga puro herbal mga higala. More on natural man ang maong mga sangkap o ania usab. Like sa ato usab nga kape, ha, di ba? Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant, no? Walay angay kabalakan nga naman. Kapag ikaw makainom sa itong kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, ha, di ba? Walang acidic sa tiyan o ang ato usab nga Dragon na body oil. O sana siya nga makatabang usab sa katong dunay mga kaiksuna na itong dunay varicose veins, rheumatism and arthritis. Ini mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon massage oil mga sokin tigpaminaw, ginisin nyo kini pang whole body massage. Ha? Mga nga, nindot kayo na itong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis, ha, di ba? O ang kahumot nini, mapapilian ninyo mga higala. Nausab ang ilang-ilang, nausab ang lavender o ang sampagita. Adunay tulok kasente ini, mapaglian ninyo mga higala. Ano nga, ay mo kalimot, higala. Mga sokit na to ang resonan kanunay. Labi nyo sa ato mga busing karon diha. Ay mo kalimot, ready ka na ba higala? Or busing sa imuhang performance, no? Ano nga, importante mga higala. One cup lamang sa Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Power up your performance mga higala. Pag ikaw naka-Hard Max, no? Max sarap, may saya. Pag naka-hardbox ikaw mga higala. O ato usab mga usokin tigpaminaw, kato nagsunod kanunay sa ato programa. Ay mo kalimot kung doon na mo yung mga minor skin disease, gamit mo og Dr. Ponji Soap. Kabag usab ang K-Skin Low Power Whitening Soap, Kutis Hamis, ang resulta sa inyuhang pamanit. O na higala, ato ang produkto higala mapalit sa naganyang butika o promosya, Bisaya. So gamit na, pwede ka mong mutex sa 0950-4419-006. Gamitan ninyo. Balik ko na ko ang maong numero sa 0950-4419-006. Mga kanigala, pinaka-importante nga ato sa ma-aplikar. Labi na sa nakadayang sakit o balatian sa panglawas. Ay mo kalimot mga higala kung asa ta na kulang. Mga kanigala, pinaka-nindot nga inyong masairan. Nausap sa ato ang produkto. Ang importante nga mga wakahatag o insakto nga panglawas sa itong mga ingredients sa inaluadlaw nga mataga na ito dugang tabang, no, sa labinigyur kung doon ay mga chronic pain. This is like heart problem, high blood pressure, arthritis o guban pang mga nagkadaiya nga sakit o balatian sa ito sa mga panglawas higala. Now, ang ito produkto kompleto na sa ingredients nga mupait higala sa nagkadayang cancer cells, no, mo growth okay type sa nagkadayang cancer mga socket di ba, no, like breast cancer, no, di ba, lung cancer, colon cancer, mo na higala pinakanindot kayo nga ibangga na to sa nagkadayang cancer sa ato ang cancer sa ato ang panglawas. Mga higala, ay mo kalimot na ito produkto. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang iyong lawas pag ikaw nakatumar sa itong mga produkto butag untog hapon, mag-1 capsule lang mo sa Dragon Fruit, Mag-1 capsule sa Dragon Fruit Gold, sigurado inyong lawas, ligunon.
4: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalba

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John. 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Alright guys, 8.5 way to John. Gwapo-gwapo na guys, siya palukpa. Alright, sugar time is 12:28 na guys. And good noon, Papa J.A. Pa-shoutout lang, gali. Especially to my husband and to Papa John. Good evening to all DJs of nagtatanong kung susundan ko siya dahil lang. Watching from Barangay Carmen. Ay, Barangay Progreso, Asinda Carmen. Okay, Tita Jody. Shout out sa mga Tita Jones and si Muda nga ba ng birds nga Gwapo Honda. Musta na siya nung balita na siya Tita Jones. Kahit sabihin pa ng iba. Ay, nabangan nyo guys sa Sunday. Ay, nabangan nyo guys sa Sunday. Si Papa Tens and Papa Tens gani guys sa Sunday. Napa siya si Papa Jobart, hindi ko sure. Ay, nabangan nyo guys sa Friday or Saturday guys. Basta yung mga lusot si Papa Chavs kay ano pa ba? Kamula na time yung mga guys yung tawag siya. Upang makakit siya. Raja Dada sa may J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court dahil sa tupad sa Duik sa Binalbagan. Ay, sa gusto mga pickleball da, paska dyan lang muna kay Papa Leo. Ito na muna guys, hindi mo kayo, ya? Buksan mo, papasukin ako. Hello, so guys, again, sa mapapang nato nga gusto mag-upgrade silang, upgrade. So gusto magpa-takod sa ilang CCTV da with extra security services, guys. Kaya budlani sa ang kalibutan. So kung gusto mo safe, ay mo balay, kag-safe ka. May chocolate. While wala ka na sinyo balay, eterno ba na guys? Ay, tama, sa mong guys, promo, gino-offer si Terra Nova. Alam mo bang walang kasi. Tekto lang mo guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Ayan guys, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Arat na guys si Terra Nova. Dahil hanggang ngayon, sa'yo yung mga. Subong guys, mayra siyang Hikvision na 4-channel kit niya CCTV. Ibang lagi mong kasabay. Alright guys, so ano pag inulat nyo guys, swing na ka mo sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, or pwede ka makatawag guys sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. May mga laptop na siya guys, yung available. Printers. Again, sa mga gusto mag-avail sa laptop, may ara sa buong promo si Terra Nova. May free kang wireless na keyboard. Kaga handheld high-speed fan. Ay, sa mga teachers, ay, sa mga schools na gusto mag-invest sa ilang walkthrough ng metal detector kag sa ilang mga handheld ng metal detector. Boss lang ang detector. Again, nasa mga school da or sa mga buildings, sa mga ano da, gusto mag bakal sa walkthrough ang mga metal detector or ilang mga handheld metal detector, again guys, available kay Terra Nova. Keep your building safe. Para safe na safe sa mga malaking ginawa da. Nalis mga schools da nga gusto mag-invest sa ilang mga sa mga walkthrough ng mga metal detector para dasig lang. Terno, bana na guys, again, aral na sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or sa gusto na magpa-renovate sila mga conference room or ilang mga computer lab, again, kagto lang mo guys sa pinaka mga the best sa mga professional, only kay Terno, balang guys, again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, or sa 435-7227 and sa 0943-131-6807.

0: Nagingisa sa mga mamang na to, no, available namang atong Kiss King Glow with Dragon Fruit Extract. Again, may ara sila sa subong guys nga 250ml nga whitening and brightening lotion. And may ara man sa subong guys nga 100ml nga broad spectrum sunscreen.
1: Naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko.
0: Lalabot guys ang abon guys sa mayara na sa subong whitening and brightening lotion. May lotion na. Tapos mayara pa guys la guys nga sunscreen. At para ma-achieve mo guys ang tawag nga kutis artista.

0: bang maakit siya.
1: Okay, para go na go si Papang.
0: Lagay kaya ako
1: may ano siya.
0: Magpatubo ng balbasang uso.
1: May ano lang.
0: Kinamasa sa braso.
1: Hello, so guys, available man ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharma Shop Camisita. Hello, so available man ano guys sa may Florete Drug Store. Okay, change na ka mo guys, healthy. Change na yung mo kape sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, guys.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbak

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Bison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Bison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio Dan.
4: Mga penata!
5: Si Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
6: Ininom
5: na ako, Permi, ang coffee lang.
6: Yes.
5: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
6: Mm-hmm.
5: Nag-change ako kaning dragon fruit.
6: Yes.
5: Naka 3-4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit,
6: herbal coffee mix.
5: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
6: Yes,
5: oo,
6: tama.
4: Mga penata!
7: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Alright guys, 9.5 Radio John. Kapag-kapag guys, siya pa. Alright. 12.46 na guys, ito nga oras. Shoutout kay John Mark Alimangko sa may sitio

Yeah. Again, shoutout ang J-Lo Fitness Gym in Picabo Court sa may tupad sa Doig Sabinabagan. Shoutout na papala, yo. Kahit ako'y nagmumukhang tanga, ay ayos lang. Ayun lang, so shoutout to the people sa Sabino Funeral Services. Kahit sabihin pa ng iba, ngayong Octo da Senior guys, and also sa my Gons Barbershop. Okay guys, mga papang, sa mga gusto na magpa-classic hairstyle, modern fair, o sa mga mamang naton na play ko na ko palight, o sa mga mamang naton na gusto magpa-reband or magpa-relax, check to na ko mo sa mga Gons Barbershop na play ko na rin mga

Ayan ang ina, shoutout sa people sa BM Bills Women Services. Okay, sa mga mamandang gusto mag-cash in, cash out. Kaya para ito guys, BM Bills Women Services. Shoutout sa Sam's Audio. Kahit sa ano na, lighting, ano po yung RM. Kaya na, shoutout naman guys sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mga tito and tita natin, buy low na sa Healthy Nga Kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix available sa mga JBX Pharmacy. Kahit sa may pharmacia kaming sita kung ari kasi binalbagan. And also available makuno guys sa may Florete Drugstore. And also guys, ito nga K-Skin Glow. Mayara na guys sa whitening lotion, kaga sunscreen. So avail na ka mo guys. Pwede nga maguro siguro ka-order sa ilang TikTok account or sa ilang Shopee. Ayan natin guys, nga Dr. Fungi, ano nga number one antifungal medicated soap. Doon sa PU, mga agad eh. Ayan natin guys, nga Dragon Body Oil para sa mga papang naton nga gabiyahi, adlaw-adlaw. Gusto magpa-relax, magpuli sa gabi. Aplos ng pagmamahal na may dala ko ga. Charon! Dragon! Dragon Oil with Chewbacca Extra guys sa inyong baklon. Okay, now also shout out naman ang people sa Ternova Systems and Technology Incorporated. Okay guys, sa mga gusto mag-invest sa ilang mga balayda, takdang CCTV, okay, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, 0943-131-6807 and sa 435-7227. Okay guys, abangan nyo si Chubb sa Friday or Saturday and then Sunday, basi malusot ang dua. Si Papa Ted's and si Papa Jobart sa Sunday, 7 to 9 PM. Para mahalin mo. Alright, Papa J. Miles, thanks everyone. Peace out, guys. Bye. See you next week. Oh.

Kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasingkasi, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa!
1: Your mind tells you what to do, but your heart tells you what to listen.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment para

isang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT ka Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanaga sa paayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. O kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. O maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pag pagpakabana sa maayong panglawas. Maayong adlaw dia ka Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya Soga Mindanao. Ani na usab ang inyong ubos o higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka mga minuto sa ato ang isgutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. Mga soki nila nga sibihanan sa nagadayang lugar, no, di ba? Matagtakda sa atong programa mga sokin tigpaminaw. Ano yan sa inyong obos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod o napamatudan na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato usab mga produkto ka Dragon Meal. Ang napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot mga iksoon ha. Ang mapalit ninyo ni sa nagdamutika og pormasya, maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo, mo-improve usab sa ato ang blood, mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin tigpaminaw, mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya na sa ipagsabay buntag hapon 1 hour after meal. Ana siya mo na ama mo'y problema o wala, pwede mo makainom makatumar niini kay kini siya mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin, oy, ay mo kalimot mga sokin tikmin ang ato usab nga Dragon Massage Oil o Dragon Body Oil ha. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot niya na Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya dako kay tabang usab sa mga kaisuna nato nga gibawalan na sa pampublikong kapis pag ino mga sokin tigpaminaw. Sa ilang mga sokin doktor ha. Kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitation nga klasis kapi. Wadi yun maghapdos niyong kuto-kuto. O niya nindot kayo ang memory ha. Labi ni gusto mga kaisunan na ito na sa for of memory. Ang ato sa mga Dragon Massage Oil, nindot ni pang massage for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Adako po ni siyang tabang. Ato sa mga Dr. Punji Soap, o ang ato sa mga K-Skin Glow, o ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Adako po ni siya ikatabang mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto basta doon itatak na St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa naganimutika o promosya nga mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw sa Bisaya Soga Mindanao. Aside na mga sokin tigpaminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa atong produkto ha. Kaya doon na ni siya ay ginini ang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Diya sa gold o sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tigpaminaw usa sa grass nga barley. Nailhan igala sa tibuok kalibutan nasod. The whole plant mga sokin tigpaminaw. Sa uban ginakaon kini. Sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa. Ito na ang totally complete foods. Di ba? O naana sa itong produkto mga sokin tigpaminaw. Dako kay sa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients and ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang classes vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag adlaw ha, buntag og hapon sa atong produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mao na siya pinakanindot kayo sa ato ang produkto mga sokin tigpaminaw basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita. Sigurado ang inyong lawas protektado.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang lima ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na po ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and mobile motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Nova Computers nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
5: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Done.

0: na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na, finally, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
1: Ako si Almar Lagilies, taga Oro Kalubian, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kalois Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayoning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
2: Sa may kauhag, sir, sa naminaw na to?
1: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo gud eh. Palit na muha ni kay mas epektibo yun.
2: Dagang salamat, sir.
1: Dagang salamat. Mga
3: testimonies. Balik na miyas kapte, oy!
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo.

buong transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami isang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
3: Nani 8.5 Radio Dan.

0: Aaron Fruit Plus.
1: William and Funi.
2: Okay.
1: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental, Philippines. Yes. Mm-hmm. And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto, mm-hmm, nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
2: Mayo,
1: magyo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Mm-hmm. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong gistorya.
2: Mm-hmm.
1: So, layan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Serving the world,
3: every nation. We play the hits. 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa!
5: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong Chong, ano ginagawa niya?
5: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tayo sa suka.
0: 98.5 Best Radio Jog.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Christy, sa bakong. Dili ko kalakaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
8: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
7: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hadid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanag sa maayong panglawas. O ganon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: And of course, welcome mga Socket Tigpaminaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato nga kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanin lang mga Socket Simon Visayas o Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga Socket Tigpaminaw nga ato pag-iskutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas, ania na sabi ninyong ubo sigalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga Socket Tigpaminaw insakto nga mga pamaaging pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950441906. 0950441906 mga higala. Pwede mong mutik sa ana ang atong usab nga mga produkto angayan nga ato usab nga hatagag pagtagad. Ah, kay kini siya nga atong produkto mga Socket Tigpaminaw epektibo, garantisado og maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga Socket Tigpaminaw usab, take one capsule sa Dragon Fruit o sa take po usab sa Dragon Fruit Gold, pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Ay mo kalimot ini kidako po di siya papil alang na itong mga kaisuro na ito nga ibawalan na sa pag-inom sa pabulikong kape. Kape, kini nga kape, walang palpitisyon, ha? Dragon Herbal Coffee Mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Ah, kay ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Ah, kay di gyud maghaplos ninyong kuto-kuto, di gyud maglabad ninyong ulo, ha? Mo na igala. Kaabag usab nato mga Socket Tigpaminaw sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ang ato usab nga Hardmax Rem Coffee for Men, ha? With all kinds of ginseng. Dako nig papili igsuon, ha? Ay mo kalimot nini kay ang ato usab nga kape nga bisan lang og 1 cup lamang mga Socket Tigpaminaw sa pag-inom sa Hardmax Rem. Ah, mga igsuon nato nga hago kayo sa matag adlaw. Atong igsuon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris, ha? Kini siya mga Socket Tigpaminaw mualalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance, ha? Kani siya mga Socket Tigpaminaw, ha? Mas nindot kaayo ang resulta, max sarap, max saya pag ikaw naka Hardmax mga Socket Tigpaminaw. Ay mo usab kalimot pagpamaol ang inyo ang isgutan mga Socket Tigpaminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga Socket Tigpaminaw sa mga herbal. Mahalo pud diha, nahalo higala mga Socket Tigpaminaw. Nindot pud kaayo sa kinini ang kainit og kahalang manuhot-suhot higala sa imong panit lagbas sa imong unod ngadto usab sa kagatan lahos sa imong hangkabukugan. Mo pud ni chefin kanindot kay nga disenyo sa atong haplas. Di gyud mo man imaho ani nga tigulang man imaho mong batan-on pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Mapapilian ninyo ang kahumot like lavender ilang-ilang og ang sampagita nga naa ini. Ay mo kalimot mga Socket Tigpaminaw ang itong produkto na aragyod sa mga butika, ha? O na igala. Ang ato usab nga mga kaisunan na napublima usab sa ilang pamanit, gamit po mo og Dr. Pondi Sopo. Ah, nagilain katapat nga na mga Socket Tigpaminaw. Sabon! Nga mo'y muhatag o kakiniang kahumpayan sa inyohang ipamati sa kapanitan. Mausab, kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondi Sopo. Muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga buni, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga Socket Tigpaminaw sa atong pamanit. Kabag usab ang pagpahami sa atong aping entero kalawasan, kay Skin Glow Lamp.

0: lang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw ni gamit sa K-Skin Low Power Whitening Soap. Mo na igala ang pinakanindot kayo nga at produkto ha. Basta tatak si Intervention GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkaling butika o pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga sukin, tig Paminaw, kung asa man tanak kulang sa ato ang panglawas, doon na tayo daily supplementation, gamit gid mo o apply gid mo. Labi na gid sa ato usab nga source, no? Sa ato usab nga fiber and low and calories mga sukin, na low, baba tag calories. Kani ang pinakanindot kayo nga produkto, nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sukin, tig Paminaw. Okay, dini usab ang mga detalye ha. Nga ato ang makita sa mga benepisyo no sa maong ingredients sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now, dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories, di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkanang butika o pharmacy. Tumargid mo nini. Sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyog yung pabag-uhon.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw. Ang lima ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

pagitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kaginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.

0: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio Juan 98.5.
1: Agi, agi, agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha.
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kagina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin, makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
5: Nobody hits you like Jigs. They rule.
6: All the things that I used to say.
5: They unite.
6: I so hard and got so far.
5: They rock. Rock slow rock and reggae. 4 to 5 p.m. right here on 98.5 Radio John. Nobody hits you like.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Your energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Hot! Hits! Hit! Turn it up! 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it!

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanaw sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami ninyo ni ka Dragon Mel and of course sa ato usab nga tulumanon. Sana ka din yung mga sokeng sabihanan, Visayas sa Uga Mindanao. Ato sa mga sokeng na nagasunod kanunay sa ato programa, maing adlaw ninyong tanan diha. Maing adlaw usap diha ka Dragon Mill, ha? Ay mo kalimot mga sokeng, tingkwi minaw. Ang nyo usap nga ubo sa ugala sa kahinginan prama sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. O nga nagpahigayon mga sokeng, tingkwi minaw sa ganyan mga klaseng produkto para usap maprotektahan ang ato usap nga original nga panglawas igala. Ah, di ba ka Dragon Mill? No, kita dapat dili angay babalaka, ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usap mapagkang o mapribisyonan ang ato usap nga panglawas. Mo na igala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation higala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mao kana sa ganing sakit o balteon, sama o sa pananglitan, sama ayo nga sirkulasyon sa ato sa mga dugo. Mo na, importante na, pagtaas usab sa atong sugar, pagtaas usab sa atong kolesterol, pagtaas usab sa atong uric, hining higala. Nindot kaayon ni nga klasis kapsula. Ato usab nga lami ang kape nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaisunan to nga kini nga panglitan bitaw sa ato mga kaisunan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang kolesterol. Kaya ni ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant, no? O ang Dragon Massage Soul, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na yun ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na yun ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokit, varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mo kalimot usab mga sokit, kung nakatuusab nga produkto nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokit, paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab nga Dr. Pongisop mga higala. Ang ato usab nga case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kinina yun inyong paliton. No, sa nagkaroon butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik, sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna, ikaw lang ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto, ha? Ang produkto na to nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o bulatian. Na unsa daw ning gitawag og sakit nga dili na to matansya, di na to unsa ba? Duha mo sa inyo mga sokin doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga nga to ang panglawas. Diha ninyo masayran mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kinini ang solusyon. aron nga ang ato sa mga panglawas maprotektahan higala labi na gyud sa naganay sakit o balatian. Ay makalimot daily supplementation, batasan na ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Basta Tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado imong lawas protektado.
3: Yes mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalbagan, check it.

0: Ranches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Duexam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Gapo taya!

0: 98.5 Radio Johnny.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Pure energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

pagitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa'y pandemic at isog na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
3: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: More music. 98.5 Radio Time. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.

buntag lulusin mo. Ang buntag ko dong. Palitar akong kuog. Saka litrong gatas baka. Pila man alo. Kag 50 lang dong. Kamahal po daan na oy. Ano mabibrato diya? Naman, na may tag-dish. Asa man lo. Pero ikaw may mututoy siya ba?

kag lulusin mo. Maimbon kag kodong. Alita ra gud kuog saka litrong gatas baka. E pila man lalo? Kag 50 lang do. Kamahal pud ana oy. Ano mabibrato diha? Naman, naay tag 10. Asa man lo? Pero ikaw may mototoy sa baka.

0: Fruit Plus.
1: Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
2: Okay.
1: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto, mm-hmm, jud makatulog na pug kog magabi e. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga, mm-hmm, makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Much more music. 98.5 Radio Dan.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold!
3: Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Go!
5: Pure energy.
3: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
4: Go!
3: Na! Dragon Fruit Go!

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: More music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: And Do Exam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud na ko ang anaa ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Money 8.5 Radio Time.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio Jan, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
2: Nani 8.5 Radio Jan.

0: Nandito na lahat ng musika, musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ultra. This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: kapang oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4
0: at itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
0: Much more music. 98.5

0: Nagsimulan na ang masayang tugtugan ngayong tag-araw. Sa mga musikang all-in sa init. Oh, it's getting hot in here. Samahan pa ng mga hot DJs. Damhin ang init this summer. This is Radio John 98.5, your official summer station.
1: Oh, hot hits, turn it up.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: It's Radio John 98.5.
1: Pagdating sa music,
2: hey Fonzie,
1: sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
3: 98.5 Radio Done.

lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-imbak. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: dito ang dugdug ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Dugdug ito matap at nagpainda sa bawat madlang. Dugdugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!